Musa na boing bagalama. Musa ti boing go an wa ngonga asimbo ngonga okuti indapre na pezi ngonga balo chu na ndoni ota akapacha mozo kona no da fonde ke luka ngbala ko tene atambula tene e mo singa tsana ndo sokwe ala yekida ko fiolo midi yezu.

0: 53 Ghana 76 06 40 44
1: Bakara José Pandasi, amini taswa kifaya kachika kuwa la dimate, chala ndacho la batene, tongana la faya kachika kuchala ni, mingi ni kaso, ale kiwara pikuni na pikuni, na ulegi ni pepe. Ambeni ala gachi roko tole ni, ala pika ya chupuru ni, lechi karako ni, aiki na ya ni pepe. Ambeni karako ni, aiki sigi tongana chisu, ale kikute, chala nane ya pe, dana ikinye.
2: Singila mingi ite eda, ite nafade itene, gunda chilungo yaka aiki ngu. Itungana si aita alukara kuchala isi tungana na ngwe sosi kara kuna tonda tene lusaka fleur awe ifode kluwara ngu suffisamment tene a permettre lingo te kara kuna yati poroni a mai a si yati poroni si ala waranjoni lingo itungana si aita alukara ku si kara kuna tonda tene mai awe si ngu a arete na ndoni ya saka si lingo te kara kuna ki dutina yati poroni pepe donc so luwara quantité ti ngu sosi lo limbi tene lo mai njoni luwara nyape ni la saka si lingo ti kara kuna ki na ti porona peso
1: singila aike gi na ndo shiki ngo na tene na unda chi awa fango yaka sosi ki kanga yanga ti kwasinga chi chi fango yaka na batango ya manala singila na la swa zangu cha chi ki na tene na unda chi pakara Jose Pandasi
2: singila mingi ita ida na singila nga na ita kweso ya kemwe na ndonde kiluka
1: tonga na chisu fade itene ili mifade chipika patara na ndochi tenchi ya kachikara konga na chinjo me kom ya kachikara kwa onwe la isigi fade na ako denisi tena mulege na la soe chifuwa ya kana sezon B chiratrape tere chala me ala suse kefa ya kachinjo ili mbiti kiga ande na ndochi tenchi lungo ya kachinjo na la gina ye ngati peko sosi ae kigati fanala ako de sosi alimchitene ala luna ya kachinjo su tenchi so ae kingo inila e kiri singila na la sofa tatu Bochima akwa singa chie singila nala sosfa denga apika singa mingi chinga tene nando chako de chulungo yaka na yanga singa ni ekembi edalo chinjiko zo sato kali got mina koto kasala ke machi nebeso eke davi bema e mu singila nala sosfa desi ya koka pana inachi kwa singa so ala mbanzo ni na yenga chipeko ndali shimini finika pati kwa singa chifango ya kangana chibatango yama ala mbanzo ni
3: au rythme de saison Kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama
2: singila mingi kwa singa tifango ya kangana batango nyama unzi ya wate nila sono tenti ya ka la mangani singila nazo kwe kuzute ni isina ngunga gumba ya chinda prenda li chanduwa sangu na yangati amiti jani iritu wapengo mozoko ni aike alino muski tuiri mozoko lo ni aike ya ka imani ya
4: Enzara mosara mbitonga na nye
5: Yashise kutungangu
4: Nalegeti yaka mbitumba mo
5: Yashise kutungangu
4: Nalegeti gingo anyama
5: Yashise kutungangu
4: Nalegeti batango

0: Société America na bekoti susi ngwa kuna ndambu lo tiri pepe wa ke Francis Nganusi lo wara lo mugi akojo apezi angonga ti kojo ra un ni tene lo kinda na fombati lo ti Conseil ti Brésil so ke Philippe Lenso a ke na un jingo ti tiri ni si fombati lo ni atiti lo na sese yanga ti lo kona mene
1: kota sango chi yanga chi muzo franzinga na sango na nduda fonono de keluka e ki singila na swada chukusi ya mai singila na tante Saint Stéphane ego medal ta sango cha wanguru singila na mungo mamboko na mbi amiti jani chivunga sango sona la soki mai Herbert Stevenson walo e ki kiri na la tanga cha kapa cha kusala ni tena ngo na wa mango ina peko cha kapa so ega
2: inumunga singila mini na la edalutin jiko na litsa sango sona ti vunga na wa mango da fonono de keluka bon kama tikusa ngati tambola kwe atungombela ke dangombi agbacha itansomo jan beaucoup là ikina kama nikama
3: ala ikigibecha la nando timbeni sango ala ingape wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
4: ala pika singa iyo na kundu ti stop internet da fono nonde ke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala lingwe ti kiri tene na ala pulili
3: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle
4: ala zia a anda ala pepe ikwe oko itiri bira na tene ti asioner sango
3: stop atene mbeni pialo ti da fonono Ndeke Luka mamoko na Union Européenne nga na coopération Suisse.

0: Γκότσα και την Κότμο.
1: Florentin dit chaud là que ma ibara là, je ne l'angoisse là ingana là. Ils en ont légué tel agoné à tiko singa so.
2: Ibise ya itemi ibara là ibara a ongo tapon diklo ko injuni angoné à tiko singa tiso ake. Eko de province, eko de province vasu amu ya mina maliti kabu kabusu ake. 405 km na bangi losa 58 km ti batafu nga losa 61 km na la frontière ti kodo sese ti tiado. Ni alasu i gati sara ko singa na maliti kodo ti kabusu ake na yati onfafa. Di Florentin dit ake misi misa ko singa so na la trois de ces igolati ko ka partiti kwa singati sou ake Eko de Province.
0: L'Eko de Province.
2: Ila ipa beta lekena Eko de Province iwara kujuni na yati kwa singati ake pakara abel ngar kasasu luke lani kujo mokunzi bata ti kabu ni alo ida titene lo fane imbalik nandu ti kondor ti kabu
3: pakara abel ngar kasa ibarala kare mingi wago finga lasu ikida mbagi tala ndati lasi lasu aza eriti kabu kabu so aite ye kabu
4: kabu ake kozo ake kabu bo padeso amunju su saida la esplorateur la gasi nandu ta zoni si amunda teme ala su kiri tukoro tala sonyi al zoni na bali tera tena nan kom adik kodre dafe la tena ba kiri tukodro ni ake kabubu kama kamunju ala amudifini aga kap
3: sola nji tena tena kabubu su asi tena nga si kompoti ya la su na sangwa di tena
4: na bon na sangu bi sangwa irni kaba men at na ngati ngamala ngamala sa irni kabubu su
3: su asi simpini kabubu su asi simpini
4: kota kaba kabubu ni kota kaba
3: kota kaba su aki mini mara wala aki mini estela wala mwe inga libi ni inga kika
4: aki kiki kota kiki ala aki mini mara
3: kota kiki su chipa wala gira wala kolo wala yen
4: ir ti kiki la te kabu boso ir ti kiki normalement ke kam me koma kono ni la sete na bu
3: do ti waro kiki su ake na bagi kabu gi ala bali ake da ti ni misu
4: na da ala ke ya bali ke kana ga na kabu gi na ndi misu
3: isu ala ni di fali ndi su ndi su ake ti wara ni da ala ke singu wala na ga ti ligi ti ne na za si ara ko ni ke tala ti bali
4: na ndu kwa mu kwa rani me na ligi ti gumu na batanga fu na ligi ti gumu na si du na ligi ti gumu na bandoro kwa ke ki so bani da
3: sigila awo mo yi ala inga wa kabusu ali nga ndasi ka wa kuta kiki ni la teleso ali nga ni ike bala ko ali nga sia u do ngisi ali mu fa ni zwala si anza ko do ti kabu sula so kabu sula so ga kabu
4: kabu kabu bu sula so ga kabu so ati zwa ko la zana pe lani na tan so si rabal na so ni si ati mu az donc atum ala ala mu ko ko ti anga ma na mbegiti mbegiti chat ala gona ni ngi ala on wa sina ni buti yon blu na 36 km kabu de ta présent ala ko je so se agwa défendre nga manika ak asuma asuma la gwa défendre nga mo atumba rabba na ndochala ala ga duti na kodoni so ko yo blu ni padi so na tota suma ni ala itu mu nga manito na esclave se nga manaka kiti en masse ala ga mbi ala sina ndo so gi si ayi me kabu so ala gwa li na ngonda ala gwa duti na gbete mini ko takke ke so mi tan ngi so ko takke ke so ni kabu bu so si ala duti ala guli ngi ala duti kinan so ala ga mas zoko la gape mas donc ce qui tenait ak zoko la crier ka musa ba mais ak ba tia zo donc ak du fin du site tenait ak wa zo la sa crier ka musa
3: si la ala mala wa ti ndibisu ala inga eti ka bu wa esu la so ga ka musa inga mala wa kuta kiki me ala ni fa ni ala ra ok so la so ak wa ni ya mala ti ka mi
4: ta mara ni ya ke ka musa ngoni ko la mbinga pa ni makwara angama Algalé, Agaba, Arab, Amanja, Agbaya, Alitos, Alakbani, Alakbani, Asumakaba aussi, Akaba aussi, Maramini. Je ne peux dire qu'on est pas le soir.
3: Mais les Umba, que tu as un peu de l'IA, ou bien les Migina Tatamula, est-ce que Amara, Alitos, Alumbi, la marketing doit, si Alagara soit sa condo, et que voilà la marketing tabou, Batafou, Wandafou, la Mira Condo soit avec la Vanda, quoi, Amira, et Katal,
4: Aditos, minimi alam na mbiki tichak na kwa singu na mbiki na kwa tishari
3: wala njata wa mburu abe voti kodro eske iti kwa armini kete mini iti gya sola yini mingi iti kodro sola doka lulani tata wala zuka iti nje wala su wala su wala wala mbala mi masika si wala sara isu iti mingi alozi
4: bia so si ke ito dana mingi ya ke bia so si ina ina wutu manja eke doka ni kaisi mabiani
3: iti mani awa mongo ila unya biani ya pasira ndembiso uza kama imi tenti kabu sabu bita zu azu si kabu azu si batafu azu si kutu kwa ya azu wake maya si mwanda ndembiso si tenete temi ito so ala gambita la kondre kabu
4: wala ala inga gambita mfati au ina manja so iiri au au paske ile gako so kondro so ake kondro tanga mana asa gana kwa kuna ka au ti manja amu maso si ike gwe sumali ike ga ala gwa ala gwa ala gwa ala gwa ala gwa ala gwa ala gwa unga mamba unga mandodo au manja ba au manja dodo au unga mamba so ke dodo ti somalia donc ils expliquent go ina manja ko melange ko dodo
3: singu miso ala na manja ko ya ke na babaka ke pikan go ala dodo
4: na babaka pe ko gbe na gigira na
3: gigira
4: ti baba se ngat ko dona e ton sape
3: gigira wa ko singa ti ya de singu to zo me ke ti mini rappel sala na sia o mongoli
4: rappel ba ni so mi petite la pini na ate pas se solani ba na mbugo tawa to mu palace maintenant Merci mingi na gouvernement sobre toka pakana ali bus ya galiberi na bitina bitimbatia turuku paliso e tirira ga me rappelle sur ces mingi tenegiso ak paliso lani imba pasi kono solani na yitu ngonza pake da pe laso e bitina siriri kodoni aga kimisi na luti gerlo nyo donc bien kir merci na biati kodro na azu sisi ya kubana andoti kodro chi
3: e kir sigina da kumu kuzi ti da batati kabu ti su laso ala ke la ti motere pakar abel e ngar kasekira sigina
4: ngana

0: bada juse ibarala bara mingi ita wa gutsinga chala lasu amaska tikabu su ta amaska tikabu ati kwala mais si mingi onda chala ita wa gutsinga mi pensi jingoti aita wala jeunesse kabu c'est dit kabu ai kitonga su a jeunesse kabu a jazo su andi ngi ngi kusala chala tona ala buna kodra nduzu
1: atele amaska sala ngi kusala mi kusala tiensi amle ngi tikabu amaska tikabu sala
0: singira mingi ita wa kwese mi pensi na c'est dit kabu tonga su mindo tena politik ti amulingi ti kodro ti kabu ayeke politik ti yaka alinga ndenge ti yaka laso mi pensé économie agwana nduzu mi pensé mingi na se ti kabu ye so amasika ti kabu agba yeda mingi ti sara ndenge ti yaka na mingi kita zia nzia na commerce
1: commerce ti yela amulingi kabu na sara mingi so ala so ayeke le ti masika ti kabu
0: mais si mingi mi pensé na se ti kabu amasika ti kabu le tala zingangu na nzia kita nzia na commerce tomoni na ya ti gara ka mo babâ ala yeke na mingi kita kia sala ala zia mingi kita boutique e ambeni ayeke so ala yeke na kuru ti ala so ala yeke tambula ndö ti lege ti kobe ti yanga ti ala ambeni ayeke so ala yeke na akeke ti akabani ti ala mo babâ atene ti lege partout so mbi tene na ngo so mo tongo bile ti mo babâ tu amingi ti se ti kabu ala yeke na kita nzia nzia kusala so kala ka amanga ti ala ka kita aye tongana akese na nzia atabe ti ala nga na lege ti kusala ti yaka ala yeke fâ yaka ngu na ngu ala yeke fâ yaka ngu na ngu me ye so atie ala so si économie ti yaka akiri apeko yeke sara yaka alingi na maboko e yeke na mbeni aye tongana engrais wala ambeni aproduit tongani ti kula sese si la mbai na ye ayeke pepe
1: ala fâ yaka gi na maboko na lege wala ayeke fâ na yaka na lege ti bagara wala machine wala ange
0: mi pensé zo kue la yeke fâ yaka na bagara ambeni azo ayeda so ala occuperi na ngangu ni e puis ala yeke lu yeda mais ambeni azo ayeda so ala yeke na kita moyen ala yeke wara bagara ti ala ala yeke duru ni yaka ni awe si ala yeke zi salete na yâ ni mi pensé tongana na lege ti na amachine na se ti kabu mi pensé économie ti kodro ti ada ti gue na nduzu me kpaleni so machine ayeke ape e sara gi na maboko na lege akita abagara tongaso
1: ala yeke fâ na maboko ala yeke wara ye ti lingo ti pokoni
0: e yeke wara lingo ti pokoni me mingi tongana ti machine pepe
1: ala yeke ka kungba ti ala mingi na ngoi kungba ti kobe ti yaka so ala kaso
0: mi pensé kungba ti mingi so yeke ka ni yeka na se ti bangi e pensé tongana andu azo awara ambeni aita so na ndö ti bari ala hinga apeutene ayâ ba kungba so alondo na se ti tiat alo yeke kungba so alondo na kabu la ngo ba même presque de trentaine véhicule de cinquantaine véhicule so alondo na se ti kabu ayo karako par exemple agozo abonda mû agwa na bangi asa si donc e ka akita ti na bangi ka asa si e wara kita ahingo e mu e ga na ase wa
1: mais so e ba kpale ti lege ada so ala ngbâ ti ka ye na mbage ti bangi
0: kpale ti lege ayeke da kpale ti lege ni asara si laso so lo yeke tene ala wasi gbotinga ye na yeke ngangu e yeke wara kita kungba ti e peut ti wara 10 sac ti karako e peut ti wara 5 sac ti karako tene e mû e kpe e gua na bangi e ka si e gi na hingo e ga na ni mais atransporteur oyi so aza ye ape e atransporteur amû mû ti peut azoa tene lege ayeke nzioni ape asara si ani yeke augmente ngiri ti transport tongana mo babâ amû na mo 1 sac ti karako ge ti gua na se ti bangi na 10 000 gomoko mo sika aye so mo gue ndali bezo ni atie amo mo peut ti wara ini so alingbi na lege ti ye so ti mo gue wara so ape mi pensé na lege ti barrière mo londo ge na se ti kabu ti gue na bandoro ayeke vundu mingi ayeke vundu mo ba zo ayeke hunda na mo ambeni ataxe so ayeke illégal e puis asara nzioni ape tongo sese bandoro ti gue na mbege ti

bagini katene afatene aikazo so ungotsa la kweke bale omene si awara kwayenye mbrimri yasi na bagini ka na pikoti paliso ayenye kitunga na nye fade ke kernandoni ngambe ni sango sosia ona tinga so eketenti tsungwa mavoko na gbetimbiti titene asara itinga nguna teratimba pepe so a duti na popoti a molengeti kite kodroti sakusanga na la so ekipatanya na bagenika ndani nye marango boti sarango yitonga so Sabrina Larissa Nailo sosi abemendo na duti kapati kusala so aeke saratene nandoni nai nga na yati chronic buzz aeke dutiande akiringo na tene so ago mingi na uzu na pikoti kiringo na Felix Omoluwa tonga na kojon biyong bia so wa bagigi na pikoti dingo bati yanga tigati kokofo sien arkanje toa dira so adutilani na lango balo tatin zetimpangu so aon

0: dabeta la eke lani na biko utaswa onsi esara tene na ndoti kumingoti sese sosi asi na lango meneti nzesu ekeda na mbageti chantieti bimbari na mango kojo pikoti ya tondoni ya fatene eke azo balo menesi awarakwa ati sinango iso akotazo ti kondroso eke bando andoti tenti gingo monsoranti beti sese na batati bongi ya sara tene pepe nga la tik batati bwa a sara tene pepe na ndoti kwali sosi asi Constant Dolo Babu
1: Beto na gingo be angbala kweti sarangangu na alaso aikandoti chantieti bembari ndoso sisese atuku na nduta zo na bikwa utaso asaraso yenga ako na pekona wa siyati nganguzo asi alaso siyake gya masori bwese zambike ka adela tondati kina akusara tala pepe na ata sangose wara mbage na mbage na mbage si dafono ndeke luka afatene alaso siyake na mbage ka ngana ake tako doso nguru sese nika afatene ala mbari toto akwaso aisi na mbage nika chinde beso akota zoji kondoti be Afrika ade asinga nandoni ka pepeti tene avuru yacha sango nandoni agingo lege mbagi na mbagi so igiti tene chingi tere nando kwa timin so aikina bata chibuar ade akirna undang ni kwe pepe cha notable so aikina mbege nika afatene yene asita tene na yati kondoti be Afrika ge na mbege chikiti kondoti bembari so aikina mbege di makati kondoti be Afrika na Cameroon na mbege chikbichi ala fangaso ungo cha zo atumba baluse so awarakwa na mbege chi sagani nduru na Cameroon oko sangose waranga afatene ala sosi ya ki lono na mbege di kondoti Cameroon chigati gimozori kubese so ala ngakwe ala kena yati kondo sosi ala ngakwe yeti nganguso asinala chanteti bembari ayinga lo na bati amosoro chikubese se chilo so chindembe so bemengondo nandoni agakwa lesi ya ki ambeneni ya ki ona kubeti leti leta ngana kwengo ango boti sarangwa kusala chigingo mozori kubese se nikwe na legeni pepe ya ki na gonda chi akwa leso asi chindembe so amlinge di kondo so ya ki na mbege nika adi ala kiri chisara akusala chala pepe na yati ndu kwa nika amlinge di kondro ayike kuna ndembeso sarango tene sarango kusala chakota si kondro titene akumuna la dengo be ngati tene bibeta zokwe akiri aduchiko
0: singila Constant daliti apikotia sangoso efasua le kengbene ye na batati buwar si epika singana la Constant ebarala
1: bara Raisa Ines Greji Berbida bara azokwe
0: ala limbiti fanaye tonga nanyesi ala sumbe ti sangoso si elundu titene mani
1: Tatene Ines asangoso esuni na pekoti sosi mbeni ala so ikina molongoti singa timba pika singa nambi na lango mbasa mbala chinze so ikida na mbeni ina kodoti aba na ngalo zana milego na nduti WhatsApp na nduti asangoso si ayeni asimbumbwi na lango mene chinze so ikida na kete kodoti bembari sosi ayo kilometre mbangbo use na baluku na batati buwar iyo tonga so migoda titene mipika singa na akota sumi chindo kwa tisungo sango chinde keluka siala yeda na mbiti tene migipuko ti sango so na agatonga so si mbikiri mipika singa na lusuru muna mbi akozo sango so si awa mango dafono ndekeluka amani na lakoso lango gomba ya chinde soke da susi asar tene ti ungo chakwa baluse
0: Constant na legeti ya kambisa sosi ala rokotoni na mbageti bimbari yenye mbrimbrisi ekina gunda tikpali sosi ati na nando sosi ama lengeti kodwa ekegi ama sorti beti sese daso ayo kilometro mbango use nando ni baloku na batati bwa
1: nata sangoso iwara afatene aike meni kota keke si akungwi nando ti chantini si chantini akungwi nando ti azoso aike nambege nika ayeni kwe abagigi na yichangbunga miambe chinda kwe sosi awa gingo mosorti beti sese chilo longa atonda ti akusala chala mbage na mbage tiro koto agravi tala chila koko
0: Me yenye mbrimbrisi ayikina gundati azososi akwi mingi ka nambage nika so imatene wungo tala aonandimbe so bali umene.
1: Ina shantieso fadeso yike sara teneni ya kia shantieso sara akusala ni na mashini na amulege na ambe na amulege di kodro pepe wala apasa titene ala gwe ala sara kusala ti maboko tide asara tampore ti warna kobe tenga tala pepe na kiezo si amulege na bata ti gingo mosori besese titinala bombi na ambege ti bembari so se yike makati kodro ti beya Afrika na Cameroon na mbege ti ala ti bage ti prefecture ti mambere kadei ngana na mambere si ala bombi mingi na ti chantier so ti tene ala sara akusala so ngati akanga legi na ala kana mbege ni pepe na cha okwa sangoso afatene ungo cha kwani aikendende na akodo mbage na mbage kwa use na kodo ti sagani use na kodo ti lago na ungo cha kwati kodo ti gbambia bombo ngana ungo cha kwa balota sosi atena toka na mbage ti kodo ti gbichi asara si ungo cha kwani kwe atumba balu mene na use na yata sangoso iwara
0: Nayati sango so e banga constant ala fa tene a kusala ti gingwa mo so ti beti se seng beni na pe koti kwa leso aluti kusala e kinamba geni ka pepe ti sina ndembe so a kusala na tondani a wewara adi
1: Tatene nata sango songa irokoto ni kusala adeti tondani na mbege nika pepe na yati shantiso amengeti kodoni aike na mbetu na betala mbangatiso ala bantene akwa akwi mingika na ambina kwani aluginati shantini ala pansita nangaso amena zapeti mana kbeti sese na amena zunga angbati toto akwa tala na nga na mbege kota soka bano ndo shantini wala chef de shantini lueke nga da pepe.
0: E banga na mbageti ngorobia warala so e kebando na ndoti tenti gingo monsoroti beti sese na mbageti koko komandati na namombirezu oko a kirna tene pepe na pikoti kwa lisu ndani ekeni.
1: Ines Ndembeso sangwasigi kete awe nandoni agisosi gouverneur ti Equateur a satene nandoni solo falotene alangbala kuti rokoto asango nandoni alangbati gi asangoni ti bombi asangoni awe salimite na musango ti nzonini na amlingi ti kodro singa so epika na minikota swake bando na minister ti min afatene ndosoka akindoso a limingi a unzi unzi konga tonso se kwale ti se dutinga ekika wala insecurity na ngana ti langoso mbele tambla ti kusala ngbala kuti leker ti tene agona mbege ka tite na gilege ti vuru asango na amlinge ti kodro na ti oko asango so e pika singa afatene bimbari ti gana kodro ti sagani asara kilometre balo mene sagani aba balo mene nga aba ti gana gbata ti buar asara kilometre ngbangboko na ndoni balo ta na uku na tongana e baton so asara kilometre ngbangbo use na ndoni balo ku ti gana gbata ti buar oko asango so waranga afatene akanga lege na azotu akana mbege nika ala so ke at wa ngombina yati chantenika aunda na zoko pepe titi na mulimo wala mu video selimitene avunga sangoso na ndoti banda tere tongana tsolinga paleti rezo akika singa me akika me aitani akikonekte gina rezo wifi ngana ambina akikonekte gina rezo mchn Cameroon akitonga sosi ambina bemongondo afatene yeso asiso akatona meni paleso zwalimbite na munga tena sana kusala na legeti zango na sese a rezo ti telefoni na yati ambina ndoso akanati koroti be Afrika meni tangazi sango sunga ilonji wara afatene loso lege chef de chantini lueke na kete koroti sagani mbene yeso si chantiso atuku na litia zo na tene ingape gina laposo langu balako no merci de ce que da si le kikira na beke chantini kadi batonga si akusala ni alingi chitondani sikira place tala
0: Constant e ba na yati andangbango isowa tene ti kumbingo ti sese na ndoti azo na yati andoso si ayeke giya monsoroti gbe ti sese da ayeke gue na uzu na yati akete kodro ti ye na bango ndoti ala ye nyembrimbri salingbi ti tene na sara ti kanga legi na mara ti akpali tongaso
1: ayeke kozo ni tene so mo wani mo lingbi tene mo ba fini ti mo wani mo mu fini ti mo na maboko nginza ayeke uzi pepe na ayeke nzoni mo yeke na seni na so mo yeke na fini si mo lingbi tene mo sara kusala nginza wala mo te nginza na yeke nga nzoni ti tene mo zo tongana mo ba si mo yeke na kpale mo lingbi tene mo bata se duti ti mo bata duti ti mo nzoni useni nga ayeke so mi ba ti mbi ayeke ngangu emingi tene gbeno gbia so ayeke ba tënë ngbaa ti amonsori gbe sese asara mbeni kapa ti tongo mbela na ndö ti afini agbuku ti sarango kusala ti gingo monsoro ti gbe ti sese na nga ti tene amu lege ti sara sensibilisation nga ti tene afa na ala so ayeke gia monsori gbe sese akpale so alingbi ti ga na ala ti tene gingo mafuta ti otoro aga gingo ni vakin pepe
0: constant e mu na ala singila ndali ti akiringo na atene ti ala
1: e kiri singila nga na ala ines e kiri nga singila na awamango dafao nondeke luka
0: e gue fadeso na use sango ti ye na peko ti kete wungo tere

0: ayeke nga mbrembre gi na oko yenga so si e sara tënë na ndö ti sungo maboko na gbe ti mbeni mbeti ti tene asara e ti ngangu na tere ti mbape bee so asi na bikua osio so ahon na popo ti ambeni molenge ti kete kodro ti saku sanga na laso yeke bata nyama na mbageni-ika ngobo ti sara ngoi ye so abage gi na peko ti ambeni aye ti ngangu so si adu ti lani na nze ti mbango so ahon na ya ti gbata so si ayeke mbrembre na ti gbavaka mion mbe ti gbata ti bongi ayeke bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe pishka si alekere ngobo ti kusalani Sabrina Larissa Nailu.
1: Ayeke na gbele ti ala so yeke na ti kete kodro ti sakusa ala so aga na ere ti awabatango nyama akota azo ti ya ti gbavaka gumbaya nga na lo so lo ga na ere ti gouverneur ti ba ubongi si kapa ti sungo maboko na gbe ti buku ti sarango bira pepe so abage gi na ya ti buku so ala so asu maboko na ya ni amu ya nga na dawan ti azuku nga na dawan ti nzapa ti sara ye ti ngangu pepe na ngweni so tongana ala yeke na papa na popo ti ala ayeke mbeni ngia ti be tënë ti baudouin kombenga ningo makonzi ti sakusa so lo ba lo tene ti ndembe so ala so yeke na ti kodro ti lo ayeke tambula yamba ti sara akusala ti ala ndende
2: me si toro lade su maboko na gbe ti mbeti so ayeke nzoni ti tene mu na nengo ni ti tene d'ici demain awara mbeni pere oko na le ti yaka ti zo na kiri aga mbeni kpale ape o dede si ye mbeti awe so mo so mu sara nga si ahinga mo so mo akola mo yeke lo ti na le ni
1: yaya iro so si aga na iri ti ala so yeke bata anyama ake ti lo tënë ti vene so si afa tene afo mbalo ayeke ga ande ti sara ye ti ngangu na peko ti kpale so si abage gi na nze ti mbango so ahon
3: so oko ayeke vene mo hinga i so yeke hinga nzapa so tongana ale yeke laso lango ti mu awenge ayeke wenge me yeke na ti mbeni ngonzo oko na mbele ti ape na hijo ti sakusa so e su mbete so tene oko ade ape i kue yeke na ngia laso i ta ti mbi
1: adu ti franklin modeste damangere so si ayeke makonzi ti pishka ngobo so adu ti na ya ti kapa ti kusala ti ala ti tene ala yo na nduzu tënë ti siri du ti ngondo oko popo ti azo
4: comme yeke sara kua na ndö tënë ti kiri mu na siri na ti kodro si kiri ga na asakusa ti leke tene na mbele ti azo so ye so e gi na peko ti sungo maboko so ye tene waa siriri siriri so alondo biani biani ti kiri na ti kodro ni si amenge ti kodro na ligu na ye so ti sara ye so be ti ala ita asara na
1: ayo kilometre balako na begbata kete kodro sakusa ahon na ya ti kpale na nze ti mbango na ngweni so si mbeni wabatango e bagara ala so yeke na ngombi na maboko atumba lo si aga fa lo na ya ti kete kodro so ye so si aga na mbeto na popo ti ala so yeke na ti kodro ni ti ndembe so ngorobia atokua atururu ti bir na mbageni-ika ti tene abata si du ti ti ala
0: singila na ala sabrina e fa so ala londo ti tene atimbi nga na e gi na mbage ti studio ti radio ndeke luka e bara ala
1: ines gredyber bida e bara azo kuso si ayeke madafa nono ndeke luka
0: ala lingbi ti fa na amolenge ti kodro so ayeke madafa nono ndeke luka kete kodro ti sakusa ayeke mbrimbri na mbage wa
1: e kiri singila na ala ines e ba tongana ala hunda ye tongaso kete kodro ti sakusa ayeke na mbage ti to ti sigingo na begbata ti bongi tongana mo londo ti gue na kete kodro so mo yeke hon na ya ti gbavaka mbasambala mo hon vaka ti landi alandi amboko si mo si na kete kodro so kete kodro ni ayeke na ti gbavaka gumbaya ala si lo yeke na kilometre balako na begbata ti bongi
0: sabrina ye nyen mbrimbri si pusu ala ti tene ala bemendo na ndö ti sungo maboko na gbe ti mbeti so si ala su na mbeti sango so
1: ye so apusu ye si e gue na mbage ti kete kodro so ayeke ti sango ndo ti bongbi ti amasi ka ti ada nzapa ndende so si ala yeke sara akusala na beafrika na ndali ti siriri nga na ndö ti ngondo oko so ala atokua mbeni mbeti ge na niveau ti redaction ti ndeke luka ti hunda ti tene azia mbeni wago-singa oko na ala ti tene ague abembendo na ndö ti kusala so si ala e gue ti sara na ti kete kodro so tënë ti lani na nze ti mbango so ahon mbeni kpale abage gi na ti kete kodro ni asara si mbeni wabatango bagara oko awara kuâ so si ala so yeke na ngombi na maboko la ala tumba lo ngbi aga fa lo na ya ti kete kodro so asara si abi mbeto na be ti azo ti kete kodro ni e na ngweni-ika azo ti kete kodro ni na ala so yeke bata abagara ala ba tere tongana ambo na bada na peko ni asara si bongbi ti amasika so ague na pikango patara na tere ti ala ngbi si ala mu yanga tene na bikua osio so alondo ti hon alingbi si ala ka e tongaso bira na popo ti ala biani biani ti tene ala lu kpoka ti bira na popo ti ala alingbi si ala ba tere tongana mbo na bada ape me ala ba tere tongana aita amu mbeti ni amu na hia tene e gue bembendo na ndö ni si e gue nga kalani si e gue bembendo na ndö ti kusala so
0: na ngoi so si ala yeke na le ti londo ti rokoto asango ni ala wara mbeni kpale
1: Tonga na tisu miten fadi nanga ti munzu fonzi fadala ma. Zuswa inga kete kodo tisa kusa pe. Na fango nisu membi sumbi kitete nala sumbi inga pe. Kuzu kwa lina kiti sumbi inga kete kodo na pe. Na gungo nandoni mibat mitene ya kimbini yesu ya kikiginduru. Kanda kimbini yesu molimbi tambula tene tumbunga. Simo wara kete kodo ni. Kombi inga na pe na lege biki unda gindu. Oko kwa lisu iwarala. Afanga na imbisi gwisika. Use kwa lina ki akwa lisi lege. Paski mba lege niso si abuna sakusa na kigilege so si alekire ni gina maboko. Asara si ingunza pa. Soit Picasso, en bas dans d'autres légumes, à propos de Andouni, à ça, si Tamboula tenait mon roulé, il y a la mon Tamboula, il y a aussi mon si, mon commissaire, pour ça, l'année à Engangu, à qui a parlé ceci, ou en allégué du Gumonanina.
0: D'outingoti, à Molengeti, Kogoti, Sakusanga, Nala, Sueke, Batania, Manabagini, Kelani, Tonganani, Nangoiti, Sungoma Bokona, Betim Betiso.
1: Cause au souci, l'undoti, si Tongasu, il bâti, il posait question, il y a une d'atterriti, Teneka, Kusalanji, Gatisa, Tonganesi, Baina, Nengi, Nengosu, il bâti, Gazu, Kitty, Kodo. Na yanduti lando nzo sia kisa kusala nda swape gyala sosi agati tene abumbi ala sosi mobala ako oko singa gyazo sikete kodoninga gi ako oko laki gasi unda tereti tenye la passé ipusu nduna tereti mina ko unda tene bini pale kida lusi pusu nduna telo tene a ka inga pale swa bagi gila na pe gila igati compound gi pale ni swa sa si mbeto angwana beti azo sikodoni ala bata la gango tazo na la tene a peut-être bini ya petit passé encore. Asara si mbala interesi teretia la titenia la gala koka pana yanape. Megina tisa ngondo so si mbeni masikati bumbi niso. Amu miko chula tonda nite na dekongwa tene. Ayita tisa kusala sigiba iga tisa kusala na teretia la la. Beni iti pala kida pala sigia la ga. Tonga sula la mafasu si mbala azo kumasiti sigiti ga ako ako ako mbi si azo agagba nisi. Matanga ni lani agati bagigi. Ala suma mboko sula na biti mbiti. Ala sara mbiti ni ala usekwe. Mwara ala ti batango ya maninga na ala ti ala soe kinati kodoni. Ala sara mbiti, ala mbiyanga tene, ti ndembesu, chanya uwe. Tonga na mbini pali, wala mbini papa, wala mbini problema kina popo chani, alimbi siani gugina tene, ti fango zuu, wala bira, wala nyape. Alimbi siani du chani pika patara. Ala sara, ala suni na leti mbeti, e ala usekwe mbagi na mbagi ya suma voko na gbini, bege amuti tulo kupini abata, bege amunga tulo kupini abata. So ala debayanga tala tene, ti lasu, ani luchani, tene ti bira, biyaku biyaku wawe, ti ndembesu ani gagi ita na ita ti sara kodo.
0: Sabrina la lingi tifana ye na pekoti sungo maboko na betimbe tiso eske azana se sembe ni kundu sosi alingi ande titene abembendo na pekoti asura oko oko sosi aekina yati buku soti tena kanga lege biyaku biyaku na tenti sarango iti ngangu na teretia zona mbagi nika.
1: Tatene Ines azame ni kundu na sese biyaku na pekoti sosi ala sungo maboko na betimbe tiso mbana ati kundu ni mwaki wara losolo gana ereti guverno ati ba ubongi. Akimbini pimba walila losilo ikina yani mwa ikiwara makunzi tikba vaka gumbaya lokolo ikina yani mwa wara a makunzi ota su mwa wara makunzi ti sakusani ako a use makunzi neke ya makunzi sa ikakita kwa doso ikina tereti sakusani ala kwa aga koka pa ala inati kundusu singa mwa wara losilo gana irita wabatangwa nyamasu lokolo ikina chikunduni ngana losilo ikina ndoti bumbitia masika soe ala kwa ikina chikunduni buku so wala mbiti so la suma mboko na gbinja tene fadane ki bembendo nandoni ziba eske mungu yanga tala so seke awa watikolo ajutikolo tisa kusanga nala tiba tango anyamasu ala ki respete ni iskala ki sana kusala kunduni abagigigi na mem langu niso si matanga soa bagigika.
0: E banga na yatimbe tisangu tala soa la fatene na ndimbe soa turugu tibirsi atokwa la nambage ni kati tene ala bando nanduti seduti ti amolengeti kbata tisa kusa akambisa so si ala warani fatene tatene biani siriri ya kiri na tikbata niawe.
1: Kusala ti iti awagusi nga soa mbunga soa mna itene ivunga na asangu niso mba a kono ape. Tonga na fade mbunga na kono kanda mweke maa kambisa soku ina yani. Meko mbunga ni akono ape ipeti zani dape. Nangwe niso seki unda makunzi tikete kodo solo tene a singina nanguru ubia so si mbalu nangwe niso sikwa linea silu madi matani lu onlo tokwa. Iyo tonga soa turugu ti bir kati tene agwa patasi du titani. Me ye ako ungoti ya turugu nito silu tukakasu ba a lingbi ape. Lu dema mem na yanga ti singati ya tene sitonga na. Nguru ubia lingbi ti malego tena peti tokwa ankora mbe na a turugu ti bir so nandu tala soa ekasu. Kanda kapiti ya kupasi chani tene ani tambula ani idea katani ani saa kusaa chani yeke. Ta tene bia ni nangwe nika ala kwa la fakambisa ni kibangu rubia. Lasi ya muma mboko si lutokuwa atu hugu tibirisi ya batasi duti chalaka.
0: Sabrina singila na landalti akiringo na sango chala eba itene fade nzo ningo boti sarangwe tongaso wa lingbi titene aduti tapande ndaliti ambi na mwalingeti bataso si wulu wulu aekina pupu chala.
1: Ikiri singila legi ya kuna ala Ines Gridibert Bida.
0: Gwefadeso na Chronic Buzz na yanga ti Parfait Edi Komisi.
5: Ibarala Ines na inga suwa za sara tene mingi na ndo tiba na tere na pekotiso si Akiri na Felix Mulua tonga na kojo gbelek biya tikodro sese tiba Afrika na pekotiso silani biya tikodro foste arkonj tuwa dira adiba yanga tulu na langu valuta tini zeti mbangu suwa om ifanala suwa Akiri na ndo tiba ta tikojo gbelek biya na pekotiso si ozambi tichilo gikete langu tonga so solo ke kwa tilo imamba giti mbela tik biya tikodro susi aki gbyon biya obed namsio susi lo kuwa inda kubuna magiti yangu tik biya lutikoni.
6: Décret numéro 26.141 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État. Vu la constitution de la République centrafricaine du 30 août 2023. Vu le décret numéro 23.199 du 30 août 2023 portant promulgation de la constitution de la République centrafricaine. Décret. Article 1er. Monsieur Félix Moloua est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République centrafricaine. Fait à Bangui le 15 mai 2026. Professeur Faustin Archange Touadéra.
5: Ifanala sou Félix Moloua akilula si lo lingui titenez bezana se se kujunguro biati 7e République yoko na nemiso akibibeta zo kujunu kwe si akilunu nandu tibwa na tere mbrimbri Facebook, TikTok nga na group WhatsApp mini asu nandu tibwa na tere atene bigona mingi kujo gbele biya susi akira lo nandu timba tatulo kwa so amuna lo tifinini alingi silo kilo sara kwa titen lo biya yati kwa tulo titene aina tamla nzoni nga alingi titene amu lege si akira tene na adima ti awa be Afrika mensu silo batilo lo batene ya alingi ti biya pepe lo tene gi oko biya chikodro oko mkunzi cha wabada lezo oko kujo gbele biya susi akbiya yati aini pepe tiso wala si mini fini biya nwa ya alingi titene aga mena su tulo mecha tene anibate fade ya aina talasi biya titene amu mini fini zome akigimbeni zola siakira lono timbata semena tenetula tene a donc na be Afrika so meni zosainga mbeti akindia pena tereti pakara Felix Moloua siakira lono gina timbata chilo oso mena tenetulo tini nibati ni 7e republik so atonani nzoni pepe mangati tongana nibati nefadi mini fini bangondo alimu tibagigi yoko gbiati kodro akira soro kojo gbele gbiati tene lo mwalo sara kwa chilo nibati netini fadi akinzoni si amu Felix Moloua titene amulo at tongana wawangu na mbagi tia yangu chigbia siya lingi tite na soro meni finiko jukbele gbia mangatisu na bango ndotini Felix Moloua akemine nso si kwa tilo uto na nimisu anokuwa wae aini kwa luti meni chula atene me na yati mba iti be Afrika meni kujukbele gbia so siya sina ndotu kusala tilo na mbungani ake Felix Moloua donk tifaso akwa silo kolo kisara ni akenzo tite na akiri na losilo sara kwa tilo si mina gatilo yu atene me itati mko tene tongane solo si iyo na biro chilo so yeti njoni wala si yaga na pekoni meninga atene chilo atene niki ba ala so si yake tete na nutu kwa na tere mbagi na mbagi afwa mena zonde so alimi fatete na gaga kojo gbele gya ba tatene la sigi chilo so aki Felix Moloua si angba kojo gbele gya meninga atene chilo atene Felix Moloua so si lwa kila soro lo kojo gbele gya alimi lo zana si se nguru gbya so si aswa limbi si aki jina yani me alimi titene lo ki gina amena zona pe ninga si alimi tite na sara ini tene ti marapa pe salimi tite na kiri na siriri bian na kodrese si tibe Afrika kwe ama inga tene ti njoni di uchita zo nga na tene ti konomi tibe Afrika meninga su tilo nga tene ala iti tene ala gbya ya ti azuni pepe metiti ni munda titene ayona uzu nginda ti awa kwa tileta Ines bake amina mbagi ta tene susi irokoto na ndutu kwata tere na peko susi akiri na Felix Moloua atonga na kujo gbele gbya na peko sura ni lozambi tike ngo kwa tine meso lekwe akibangi na mbagi chilo titene lozana sise finingo ya chilo
0: singila na la tedi eba aike gina nduti kronik be sosi kiringo na pikoti ya sango sosi ya onlani na yati inga sosi ya si na la inga so eke talaso akondani singila na la sokwe eke fade na terati fono nota la eteni na la fade eke tingwi tere gina la inga so aike ga na akongbunga la kwe gina ndo da fono ndekiluka singila nga na sosten zona itaso amule gotye si ala manamba genika.

na maboko na ngai osalaki mobulu lokola mwana nyonso akosalaka na ndako ya tata na mama kasi naboyaka yo te epai oke lakisa ye fidelité chéri kosala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bomeni nazali kobanga noki aboya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi

Alamalanya we na yati ya sangote sosi ya ona yati engaso teneti kumbingoti sese so asi nando sosi ya kegimo soroti beti sese da na lango mene tenze so eke da na mbageti chante ti bimbari so wungoti ya kwani angwala koti guna uzu na mango ambe na zoso eke na mbage nika atene afatene ya eke azoso wungoti ala kwa eke bale omene si awara kwa yenye mbrimpri ya si na mbage nika na apikoti kwa leso ayenye eke tonga na nye fade eke ker nandoni nga beni sango sosi ya ona tinga suwa eketente tsungwa maboko na gbeti mbeti titene asara itinga nguna teratimba pepe suwa duti na popoti molengeti kete kwa droti sakusanga na la suwa ekepatanya manamba genika na ninye marangwa boti sarango yetonga so Sabrina Larissa na ilo sosi abemendu nandoti kapati kusala so aeke saratene nandoni na i nga na yati kronik buzz aeke dutiande ya kiringo na tene suwa gomingi na uzu na pikoti kiringo na Felix Omolo Luwa tonga na kujon biyong biya so abagigi na pekoti dingo bati yanga tigati kwa kofustia arkanjo tuadira so adutilani na lango balo tatin zetimbangu so aon.

dabeta like lanina biko utaswa 11 esaka tene na nduti kumingoti sese sosi asi na lango menetin zeswe kida na mbageti chantier ti bembari na mango kojo pikoti ya tondoni ya fatene aiki azo balo menesi awara kwa ti sinango iso akota zoti kongonso eke bando anduti tenti gingo monsoronti beti sese na batati bongi ya sara tene pepe nga la

0: Chikondrochi be Africa ade asinga nandoni ka pepetitene avuru yacha sango nandoni agingo lege mbage na mbage so igititene chingwi tere nandokwa timin so ikina agbata chibwar ade akirna undang nikwe pepe cha notable so ikina mbege nika afatene yene asitatene na yachi kondrochi be Africa ge na mbege chikini kondrochi be mbari so ikina mbege di makati kondrochi be Africa na Cameroon na mbege chikbichi ala fangaso ungo cha zo atumba baluse so awarakwa na mbege chi sagani nduru na Cameroon Cameroon oko sango se waranga afatene ala sosi ya kin lono ambeke di kodori Cameroon sigati gimo sori bese so ala nga kwe ala kina yati kodo sosi ala nga kwe yeti ngangu so asinala chantier ti bembari ayinga lo na bati amosoro ti bese se chilo so chindembe so bemengondo nandoni agakpale si ambeneni ayiki ona gbeti leti leta ngana kwengo ango boti sarangwa kusala ti gingo mosori bese se nikwe na legeni pepe ayiki na gonda ti akpale so asi chindembe so amlinge di kodro so ayiki na mbege nika adi ala kiri ti sara akusala chala pepe na yati ndu kwa nika amlinge di kodro ayike kuna ndembe so sarango tene sarango kusala chakota si kodro ti tene akmuna la dengo be ngati tene bibeta zokwe akiri adutiko
1: singila constant daliti apekoti ya sango so efaso ale kengbene yena batati buwar si epika singana ala constant ebarala
0: bara Raisa Ines Greji Berbida bara azokwe
1: ala limbiti fanaye tonga na nyesi ala sumbe ti sango so si elundu ti tenemani
0: tatene Ines asangoso esuli na pekoti so si mbeni ala so ikina molongo ti singa timba pika singa na mbi na lango mbasa mbala chinze so ikida na ngbene na koroti aba na ngalu zana milego na nduti WhatsApp na nduti asangoso si ayeni asimbumbwi na lango mene ti nze so ikida na kete koroti bimbari sosa ya kilometre mbangbo use na baluku na batati bwa iyo tonga so mbiguda chitene mbipika singa na akota sumbi chindu kwa tisungo sango chinde keluka siyala yeda na mbiti tene mbigipu kuti sango so na agatonga so si mbikiri mbipika singa na lusuru muna mbi akozo sango so si awa mango dafono nde keluka amani na lakoso lango gumba ya chinde soke da sosa ya sartene ti ungo cha kwa baluse
1: Constant na legeti ya kambisa sosa la rokotoni na mbageti bimbari yenye mbrimbrisi ekina gunda tikpali sosi ati na ndu sosi amolengeti kodwe kegi amosoroti beti sese daso ayo kilometre mbango use nandoni baloku na batati bwa
0: nata sangoso iwara afatene aike mili kota kekesi akungwi na ndoti chantini si chantini akungwi na ndoti azoso aike nambege nika ayeni kwe abagigi na yechangbonga miambe chinda kwe sosi awa gingo mosoroti beti sese tilo longa atondati akusala chala mbage na mbage ya tiro koto agravita la chila koko
1: Me yenye mbrimbrisi ayiki na gundati azoso si akwi mingi ka nambage nika soe matene wungo tala aona ndembe so bali umeni.
0: Mbeda shantieso fadeso yike sara teneni yake ya shantieso sara akusala ni na mashini na amulege na ambena amulege di kodro pepe wala apasa titene ala gwe ala sara kusala ti maboko tida sara tampore ti warna kobe changata la pepe na keyezo si amulege na bata si gungo mosori gwe sese titene ala bombi na ambege ti bimbari sosa yike makati kodro ti beya Afrika na Cameroon na mbege ti ala ti mbage ti prefecture ti mambere kadeyi ngana na mambere si ala bombi mingi na ti chantier so ti tene ala sara akusala songa ti akanga legi na ala kana mbege ni pepe na cha oko sango so afatene ungo cha kwani aikendende na akodo mbage kwa use na kodo ti sagani use na kodo ti lago na ungo cha kwati kodo ti gbambia bombo ngana ungo cha kwa baluta so si atena toka na mbege ti kodo ti gbichi asara si ungo cha kwani kwe atumba balu mene na use na yata sango so ewara
1: Ngayati sangoso e banga constant ala fatene a kusala ti gingwa mosoroti beti se sengbeni na pekoti kwali so aluti kusala e kinamba genika pepe ti sina ndembe so a kusala na tondani a wewara adi.
0: Tatene nata sangosunga irokotoni kusala adeti tondani na mbege nika pepe na yati shantiso amnegeti kodoni ayike na mbito na betala mbangatiso ala bantene ako akwi mingika na ambila kwani alugina zi shantini ala pansita langaso amela zapedi mwana gbeti sese na amela zonga angbati toto ako atala na nga na mbege kota swaga bano ndo shantini wala chef de shantini lwekenga da pepe
1: Ebanga na mbage tingu rugbya warala so eke bando nando titenti gingo mosoroti gbeti sese na mbage tiko kwa komandati na mwambirezo oko akir na tene pepe na pekoti kwa lisu ndani ekingi.
0: Inès Ndembeso Sangwasigi Ketiawe Nandoni Agitsosi gouverneur ti Équateur à Satene Nandoni solo falotene alangbala kuti rokoto asango Nandoni alangbati gi asangoni ti bombi asangoni awe salimite.

0: Musango chinzonini na amling chikodro singa so ipika na mini kuda swak bano na minister chimin afatene ndoso ka akindoso limingi a unzi gonga tonso se kwaleti se duchinga ikikawala insecurity na ngana chilango so meri tamla kusala ngbala kochi lekeren chitene agona mbeke ka chitene agilege chi vuru asango na amling chikodro nachi okwa sango so ipika singa afatene bimbari chigana kodro chi sagani asara kilometre balu mene sagani aba balu mene nga abatiga na batati bwara asara kilometre ngbangboko na nduli balota na uku na tongana ibatonso asara kilometre ngbangbo use na nduni baluku chigana batati bwara okwa sangosi waranga afatene akanga lege na azusutu akana mbege nika ala swake hatu wa gungo ngumbi na yati shonche nika aunda na zoko pepe jiti na mulimo wala mu video selimu itene avunga sangoso na nduti banda tere tongana chiswale inga paleti rezo akika singa me akika me aitani akikonekte gina rezo wifi ngana ambina akikonekte gina rezo mchng Cameroon akitonga sosi ambina bemondo afatene yesu asiswa akitona mini kwa leso zualimbite na munga tena sana kusala na legeti zango na sese a rezo ji telefoni na yati ambina ndoswa kina jikoloti be Afrika mbeni tangazi sango sunga iloji wara afatene loso lege shebe shantini lue kina kete koloti sagani mbeni yesu si shantiso atuku na litia zo na tene inga pe gina laposo langu balako na umerisin za suweke da silo kikira na beke shantini gadi bato na si akusali ni alingu chitondani sikira na plas chala
1: Constant e ba na yati andangbango isowa teneti kumbingo ti sese na ndoti azo na yati andososi aike giya mosoroti gbiti sese da aike gwena uzu na yati akete kodroti na bango ndoti ala yenye mbrimbri salin biti tena sarati kanga legi na marati akwali tongason
0: aike kozo ni teneto mwani molimbi tene mba finiti mwani mwamu finiti mwana maboko nginza aike uzi pepe na aike nzoni mwike na seni na so mwike na fini si molimbi tene mwasara kusala nginza wala motenginza na kinganzo ni chitene mozo tona mobasi mwengena kwale mwalimu tene mobata sedu jitimo bata jitimo njoni use ninga ake sumi batimbi aike ngangwe mingi tene gbeno gbea aswa ke batin mbacha mosori gbe sese asara meni kapa ati tongombila na nduchi a fini agbuku ti sara kusala ti gingo mosori ti gbe jisese na ngati tene amulege ti sara sensibilizasyon ngati tene afanala so ake gya mosori gbe sese akpale so alimu ti ganala ti tene gingo mafrajo toro aga gingo ni vakin pepe
1: Constant emuna la singila ndaliti akiringo na tenetela
0: ekile singila ngana la Ines ikiringa singila na wa mango da fono ndeke luka
1: e gwefadeso na use sangotie na pikoti kete ungotere

0: Ayaki ngamremre gina akwa yinga sosie sara tene na ndo ti sungwa maboko na gbeti meni mbeti ti tene a sara iti ngangu na teratimba pepe swa si na bikwa ojoswa on na popo ti yambe na molenge ti kete kwa voti sakusa nga na laso eke batanya manamba genika ngobo ti sara ngo yesu abagigi na piko ti yambe na iti ngangu sosi a dutilani na nzeti mbangu swa on na ya tigbata sosi ayaki mremre na tigba vaka myombe tigbata ti bongi ayaki bumbiswa eke na gbeti leta pepe pishka si alekere ngobo ti kusa la nit Sabrina Larissa Nailo
1: e kina gbeleti ala so e kina tikiti kodoti sakusa ala so gana eriti wa batango yama akota zuti ati bava kagumba ya ngana lusulu gana eriti gouverneur ba ubongi si kapati sungo maboko na gbeti buku ti sango bira pepe so abagigi na yati buku so ala so su maboko na yani amuyanga na dawanti azuko ngana dawanti nzapa ti sara yeti ngangu pepe na ngweni so tonga na leke na papa na puputala aike meningi ati bete neti bodwin kombinga Ningo, makuziti sakusa, solo balo tenetin dembe soa la soe kinati kodo tu loo wa eki tambula ya mbati sara akusa la tala ndende.
2: Mesi tola lade sou maboko na gbeti mbeti so. Arenzo ni ditene, muna nengo ni, ditene disi deme, awara meni pe la kona leti ya kati zo, akira gameni kwa lape. So deje si mbeti ya weso, moso mosa ranga si ahinga moso, mwa kola mako iluti na leni.
1: Yaya iro, so si agana irita la soe ki bata ayama, akenti lo teneti veneso si afatene. Afomba lo eki gande ti sara iti ngangu na pekoti, pale so si abagigi na nzeti mbango soa on.
3: So ko ya gevene. Mwenga iso ikati inga japa soto na leke laso langu timo awenji aki wenji. Meikanati itmeni nkonjo oko na mileti ya pena. Ijutisa kusaso isumbete so itene oko ya dape. Iko ikenangia laso itatibi.
1: Aduti Franklin, Modest, Damangere, so si eki makuziti pishka. Ngobo soa duti na ati kapati kusala chala titene. Ala yon anduzu tene tisiri. Duti ngondo oko na popoti azu.
4: Komi kisa kwa ando. Pentiki masiri na tukodo. Si kiri. Gana sakusa tileketa na mecha azusu. Yesu gina piko tisunga boko so etene wa siriri, siriri so nundu biani biani tikiri na tukodoni. Si ya mingi tukodambi guna yesu tisa yesu becha la ita asarana.
1: Ayo kilometre balako na begbata kete kodo sakusa an onayati pale na nzeti mbango na ngweni so simbeni wa batango yi bagara. Ala so eke nangomi na mamboko wa tumbalo si aga falo na ati kete kodo so. Yesu si aga na mbeto na popote ala so eke na ati kodoni tindembe so gorobia atokwa. Atu hugu ti bir na bageni kati tene abatase du titala.
0: Singila na la Sabrina e faso ala lundu titene a timinga na igi na bage ti studio a ti radionde kiluka e barala.
1: E barala Ines Gredi Berbida e bara azukusu se eke mandafono nande kiluka.
0: Ala lundu ti fa na amole nge ti kodro so eke mandafono nande kiluka kete kodro ti sakusa a eke mbrimbri na mbagiwa.
1: E kiri singila na ala Ines e ba tongana ala unda yi tongasu kete kodro ti sakusa a eke na bagi. Tito ti sigingo na beba tati bongi tonga na molondo ti gwe na kete kodoso mweke ona ti ba vakamba sambala mo on vakati landia landia mboko simon sina kete kodoso kete kodone ki na ti ba vakagumba yala silo ki na kilometre balako na beba tati bongi
0: Sabrina yenye prim prisi ya puswa la titene ala bemendo na ndoti sungo maboko na gbeti mbeti so si ala su na mbeti sangoso
1: yesu apusu yesi egwe na mbageti kete kodoso e kete sango ndoti bumbiti amasi katia danza pandende sosiale ki sara kusala na bi Afrika andali ti siri nga na duti ngondo oko swala tukwa mbeni mbetigi na nivo ti redaksyon ti ndeke luka ti unda ti tene a zambini wagosinga oko na ala ti tene agwi abemenu na ndo ti kusala sosiale ego ti sara na ti kete kodoso tene ti lani na nzeti mbango swa on mbeni kpali abagigi na ti kete kodoni asara si mbeni wabatango bagara oko awara kwa sosi ala so eki na ngumi na maboko la ala tumba lumbia gafalo na ti kete kodoso asara si abimbeto na beti azo ti kete kodoni e na ngweni ka azo ti kete kodoni na ala so eki bata abagara ala batere tonga na ambu na bada na pikoni asara si bumbi ti amasika so agwe na pikango patara na tere ti ala ngbi si ala mu yanga tene na bikwa usu so alondo ti on alingbi si ala ka e tonga so bira na popo ti ala biani biani ti tene ala lu boka ti bira na popo ti ala alingbi si ala batere tonga na mbo na bada pe me ala batere tonga na aita amu mbeti ni amu na ia tene e gue bembendo na ndö ni si e gunga kala ni si e gue bembendo na ndö ti kusala so
0: na ngoi so si ala yeke na le ti londo ti rokoto asango ni ala wara mbeni kpale
1: tongana ti so mi tene fade na yanga ti mu nzu fonzi fade ala ma zo so ahinga ayeke ti kodro ti sakusa ape na fangoni so même mbi so mbi yeke tete na ala so mbi hinga ape kozukpali na yeke ti so mbi hinga ayeke ti kodro na ape na gungo na ndö ni mi ba ti mi tene ayeke mbeni ye so ayeke gigi nduru kanda ayeke mbeni ye so mo lingbi ti tambula tënë ti ngbonga si mo wara ayeke ti kodro ni kon mbi hinga ni ape na lege mbi yeke hunda gindu oko kpali so e wara la afanga na ye ngbi si gue sika use kpali ni ayeke akpali ti lege parceke mo ba lege ni so si agu na sakusa ni ayeke gi lege so si alekere ni gi na maboko asara si ngu nzapa so apika so angbâ na ndö ti lege ni apopoto ahondo ni asara si tambula ti tene mo wule hio wala mo tambula hio si mo si mo gue mo sara kusala ni ahenga ngu ayeke akpali so si e wara na lege ti gungo na ni la
0: dutingo ti amolenge ti kodro ti sakusa anga na ala so ayeke bata nyama na mbage ni ke ayeke lani tongana nye na ngoi ti sungo maboko na gbe ti mbeti so
1: kozo so si e londo ti si tongana so e ba ti e pose question ni wala e hunda tere ti e tene kaa kusala ni ti e ga ti sara tongana e si e ba ye na nengi nengo so e ba ti hinga azo ti kiti kodro ni na ndö ti lando ni so si ayeke sara kusala ni daso ape gi ala so si aga ti tene abungbi ala so si mo ba ala oko oko si nga gi azo ti kiti kodro ni nga gi oko oko la yeke ga si e hunda tere ti e tene nyen lapase e pusu nduru na tere ti mbeni oko e hunda tene mbeni kpali ayeke daa lo so e pusu nduru na tere lo tene kaa e hinga kpali so abage gi lani ape gi la e ga ti comprendre gi taleni so asara si mbeto angbâ na be ti azo ti kodro ni ala ba ti ala gango ti azo ni ala tene peut-être mbeni ye apeut ti passe encore asara si mo ba ala interesse tere ti ala ti tene ala ga ala kokapa na yâ ni ape me gi na ti sango ndo so si mbeni masika ti bungbi ni so amû miko ti lo atonda ni ti tene adekongo atene aita ti sakusa ala si gi ba ye ga ti sara kusala na tere ti ala la mbeni ye ti kpali ayeke dape ala si gi ala ga tongana so la ala mafa so si mo ba azo okuma si ti si gi ti ga oko oko oko ngbi si azo aga gba ni si matanga ni lani aga ti ba gigi ala su maboko ti ala na gbe ti mbeti ala sara mbeti ni ala use kue mo wara ala ti batango nyama ni nga na ala ti ala so yeke na ti kodro ni ala sara mbeti ala mû yanga atene ti ndembe so ti aniawe tongana mbeni kpali wala mbeni papa wala mbeni problème ayeke na popo ti ani alingbi si ani gue gi na tënë ti fango zo wala bira wala nyape alingbi si ani du ti ani pika patara ala sara ala su ni na le ti mbeti e ala use kue mbage na mbage asu maboko na gbe ni mbege amû ti ti lo kopi ni abata mbege amû nga ti lo kopi ni abata so ala dë ba yanga ti ala tënë ti laso ani lu ti ani tënë ti bira biaku awe ti ndembe so ani nga gi ita na ita ti sara kodro
0: Sabrina la lingbi ti fa na ye na peko ti sungo maboko na gbe ti mbeti so est ce que aza na sese mbeni kundu so si alingbi ande ti tene abembe ndo na peko ti asura oko oko so si ayeke na ya ti buku so ti tene akanga lege biaku na tënë ti sara ngoi ti ngangu na tere ti azo na mbage ni ka
1: ta tënë Ines aza mbeni kundu na sese biaku na peko ni so si ala su maboko na gbe ti mbeti so mo ba na ya ti kundu ni mo yeke wara lo so lo ga na iri ti gouverneur ti ba ubongi ayeke mbeni kpengba wali la lo si lo yeke na ya ni mo yeke wara makonzi ti gba vaka gumbaya lo kue lo yeke na ya ni mo wara amakonzi ota makonzi ota so mo wara makonzi ti sakusa ni oko ause makonzi ni ayeke ya makonzi so ayeke akita kodro so ayeke na tere ti sakusa ni ala kue aga kokapa ala na ya ti kundu so si nga mo wara lo so lo ga na iri ti awabatango anyama so lo kue lo yeke na ya ti kundu ni nga na lo so lo yeke na ndö ti bungbi ti amasika so ala kue ayeke na ya ti kundu ni buku so wala mbeti so ala so maboko na gbe ni so atene fade ani yeke bembe ndo na ndö ni ti ba est ce que mu ngoi yanga ti ala so si ayeke awa ti azo ti kodro ti sakusa nga na ala ti batango anyama so ala yeke respecte ni e ceke ala yeke sara na kusala kundu ni aba gigi na même lango ni so si matanga so aba gigi ka
0: e banga na ya ti mbeti sango ti ala so ala fa tene na ndembe so aturugu ti bir si atokua ala na mbage ni ka ti tene ala ba ndo na ndö ti seduti ti amolenge ti gbata ti sakusa akambisa so si ala wara ni afa tene ta tene bien ani siriri akiri na ya ti gbata ni awe
1: kusala ti iri ti awagu singa so angbonga so e mû na ye tene e vunga na asango ni so mo ba akono ape tongana fade angbonga ni akono kanda mo yeke ma akambisa so kue na ya ni me kon mu ngbonga ni akono ape e be ti zia ni dape na ngoi ni so si yeke hunda makonzi ti kete kodro so lo tene si ngi na nanguru bia so si mo ba lo na ngoi so si kpali ni asi lo madema ti ani lo hon lo tokua hio tongana so aturugu ti bir ka ti tene aguabata si duti ti ani me ye oko ngungo ti aturugu ni so si lo tukaka so ba alingbi ape lo dema même na yanga ti singa ti ye atene si tongana nguru bi alingbi ti ma lego ti ani apeut ti tokua encore ambeni aturugu ti bir so na ndö ti ala so ayeka so kanda ka apeut ti yapu pasi ti ani tene ani tambula ani deyaka ti ani ani sara kusala ti ani yeke ta tënë bia ni na ngoi ni ka ala kue ala fa kambisa ni yeke ba nguru bia la si amû maboko si lo tokua aturugu ti bir si abata si duti ti ala ka
0: sabrina singila na ala ndali ti akiringo na asango ti ala e ba e tene fade nzoni ngobo ti sara ngoi tongaso alingbi ti tene aduti tapande ndali ti ambeni amolenge ti gbata so si wuluwulu ayeke na popo ti ala
1: e kiri singila lege oko na ala Ines Gridibert Bida
0: e gue fade so na chronique buzz Kozo na yanga ti parfait di komisi.
5: Ibarala Ines na inga suwa za sara tene mingi na ndo ti ba na tere na peko sosi Akiri na Felix Mulua tonga na kojo gbele kbiya ti kodro sese ti be Afrika na peko sosi lani biya ti kodro fosne arkonj twa dira adiba yanga ti lo na langu valuta ti nze ti mbangu suwa on ifanala suwa Akiri na lo nondo ti mbata ti kojo gbele kbiya na peko sosi ozambi ti chilo gikite lango tonga soso lo ken kwa chilo imambagi ti mela ti biya ti kodro sosi aiki gbiyo gbiya obed namsio sosi lo kwa inda kubu na magi ti yango ti gbiya lo ti koni.
6: Décret numéro 26.141 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État. Vu la constitution de la République centrafricaine du 30 août 2023. Vu le décret numéro 23.199 du 30 août 2023 portant promulgation de la constitution de la République centrafricaine. Décret. Article 1er. Monsieur Félix Mulua est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République centrafricaine. Fait à Bangui le 15 mai 2026. Professeur Faustin Archange Touadéra.
5: Il va nala sous Félix Mulua à Kilula si le lingui titenez. Nous en assez c'est Kojongo Biati, 7e République. Yokon anemiso à Kibibetazo, Kojon Kwesi à Kilun en Dutubana Terre, Mbrebri Facebook, TikTok, Nana Group WhatsApp. Vini à Soun en Dutubana Terre Athénien. Bigona mingi kojo gbele gbia susi akira lo nduti mbata tulo kwa so amuna lo ti finini alingi silo kilo sara kwa tite lo gbia yati kwa tulo tite na aina tamla nzoni nga alingi tite na mu legacy akira tene na adimati awa be Afrika mensu silo bati lo bati ne ya alingi ti bia pepe lo tene gi oko bia tikodro oko mukunzi cha wabada lezo oko kojo gbele gbia susi akbia yati aini pepe tiso wala si mini fini gbia ngwa ya alingi tite na ga mena suti lo mecha tene ani bate fade ya aina tarasi bia tite na mu mini fini zo mais agiging benezola si akira lo nuti mbata si mena tenen sur la tenen ah donc na be Afrika so menezo inga mbeti akindia pena tereti pakara Felix Mulua si akira lo gina nuti mbata chilo so mena tenen chilo tini ni bati ni 7e République so atonani nzoni pepe mangati tonga ni bati na fadi mini fini bangondo alimi ti bagigi yoko gbiati kodro akira soro kojo gbele gbiati tenen lo mbalo sara kwa chilo ni bati tenen tini fadi akinzoni si amu Felix Mulua ti tenen amulo at tonga na wawangu na mbagi ti yango ti gbia si alingi ti tene asoro mini fini kojo gbele gbia manga ti so na bangondo ti ni Félix Mulua ayeke mbeni so si kwa ti lo so na ndembi so anoko awe aini kuâ lo ti mbeni ti lo atene ti lo atene me na ya ti mbai ti be Afrika mbeni kojo gbele gbia so si asi na ndö ti kusala ti lo na ngbonga ni ayeke Félix Mulua donc ti fa so akua so lo kologi sara ni ayeke nzoni ti tene akiri na lo si lo sara kwa ti lo si mbeni aga ti lo hio atene me ita ti mi moko tene tënë tongana e so lo si hio na bureau ti lo so ye ti nzoni wala si aga na peko ni mbeni nga atene ti lo atene niki ba ala so si ayeke tete na ndö ti gba na tere mbage na mbage afa amena azo nde so alingbi fade ti na ga kojo gbele gbia ba ata tënë la sigi ti lo so ayeke Félix Mulua si angbâ kojo gbele gbia mbeni nga atene ti lo atene Félix Mulua so si lo akiri asoro lo kojo gbele gbia alingbi lo za na sese nguru gbia so si azo alingbi si ayeke duti na ya ni me alingbi ti tene lo kiri gi na amena azo ni ape ninga si alingbi ti tene asara ini tënë ti mara pepe si alingbi ti tene akiri na siriri biani na kodro sese ti be Afrika kue ama inga tënë ti nzoni duti ti azo nga na tënë ti konomi ti be Afrika mbeni nga asu ti lo nga atene ala ye ti tene ala gbia ya ti azo ni pepe me ti tini ni hunda ti tene ayo na wuzunginda ti awa kwa ti leta Ines ba ayeke amena mbage ti atene so si rokoto na ndö ti gba na tere na peko so si akiri na Félix Mulua tonga na kojo gbele gbia na peko so lani lo za mbi ti kengo kuâ ti ndembe so lekue ayeke bangi na mbage ti lo ti tene lo za na sese fini nguru gbia ti lo
0: singila na ala te di e ba ayeke gi na ndö ti chronique be so si kiringo na peko ti asango so si ahon lani na ya ti yenga so si asi na laenga so e yeke da laso akonda ni singila na ala so kue ayeke fade na tere ti fonono ti ala e tene na ala fade yeke tingbi tere gi na laenga so ayeke ga na akongbonga lakue gi na ndö da fonono ndeke luka singila nga na sosten zo na ita so amu lego ti e si ala ma na mbage nika